0: Are you interested in renewable energy? The Mind Training Society, in collaboration with De Beers Group, presents the SNOW Project, funded in part by the Government of Canada's Sectoral Workforce Solutions Program. Join us for a hands-on 20-hour solar energy course and explore career opportunities in the growing green energy sector. Upcoming courses scheduled in Yellowknife, Fort Simpson, Delaunay, and Pawlatuck in October 2026. For more information, call 888-765-0445 or email pasnow@mindtraining.ca.
1: Mary Madeleine, Mary Madeleine Champlain. ezzadesi te gaguti ku tan guti ku si sa sa dagidi gotsa si deye ezz ezz linide sidani somugi keti na poyete ti kemo dunde da sinada indua tsakani tsuk tsuta tue piati yi ta khune eko asizun da hotya da ada han da tsukho go tsuga sha inga inga yi tsuma ile eko ha wo sha go sinne le ya de sita ni zun da tsuta ta ta yi ta khune hata nezi samuga laida on ya china tsuda se tsuga ge dile ne Utsu na ketli lini de at de na jeza hi hetsa da on de ligidi de na jeza hi hetsa da ni lali da hun de gut a khata ni a shishi da ha da ti na hadi e got un dia ni na tseli ani haz no se tkhne sham na tseli ani kheta du etli da ni laji e khut a khat na she sha ge jule La jihani dani shin zata zun kheha zata La jibba zata ha niya zun sasini yinta Wa gara niya thaga dethunde Etsu dani buwada zata Dani shi ewa zata Yisha zun asetun Etsu dani ewu zekhe dani ewu ha zekhe Dani shuja zekhe yisha zun geta Sadadi ha ni thaga setunde Tasi ayi dizi awu dizi wotu haya kisu le dadi. Tadi sa tu haya kisu le. Aka hunt sa da sa gan si gwa. Ida da. Ayi wot hai. Ye ida da ku di na sa de ho. Na ba ya ta ta. Na ai ku sa wa ge en wot ha. Ayi da ta ga sha ti la. Da yi si chowa ge e la cha tsu ge e an te le yi si kya hong diya di wu zi si ni le kya mo du si ye ki tkong kwe ge da yi ti ki ki de tkong go ga e yi da su na tkong su mung kha gu di nu wu ta e yi zi hong kha ge di le la e yi na zi di la zi na zi di da gu ku na zi di da gu ku na zi di la si kha ge di ni le la kha ge di Di ta tiye shi a zun kun zwa zi da I shi zun wo da li gi di I da shi da ku diya diyo ge su nin I da shi a da li bishu kun Bishu kun sa a tin san di zi da kun la shi a kun a da li gi shi a la sa mu shi zi zi zi zi na I da zun kwa wu da I da ni zan di li hian gun di I shi ni shi an di shi diya I da ni diya ni zi di Ne zhe da da wu shu kun ta ti, ta tsu na xe da ta ti. E la xe wu de ni, wu ta hun zhe da ni e ni, ha ni e de, e ha ni shi ga na ge e di na. Ke qi xe wu xe te. Ha na sa shi zi te gi yin wa. Xin da gu dian du ge, xin da ku shi ti ma ru, wu xe, a ba wu ti. Ne shi yi han shi a da, shi xia dian. La ya tie zu te zhe de la yi ha ni di ha hu ni di ta ha di za da shi shi shi na di de na yi ta ni ki de qi ni zu la ni ha ni ta go ti ya gu su ya gu ji su de zu ye sa ta ji e sa ge shi na de da ye e ka shi di na zhe de da di a xi e ku shi da ku shi ho li Nda sata na zede wo xaat ine, wo xaat ine zang, eko tshin da ho tine, di eko shin la kya ta ni, eko yi kene sata, shin desi wad suwa niya, e shin da si bursun da bursun, hani da akwe shi, hani da go tin huwa go tin, de chin zun la ni huwa go ge tin ne da, nda ne zin e de tse da, ye da, me gut mi dai chan hu de chike na hu chike na chi le se te da de chi chie chi han shi de ni mi na chi le lai chin san san la ye chin de e ku e zu e le ri ne shi na ni chie chi da mi zu sa ne e ken mi zu chi se chin ga ta mina kete laiti ne mina kani etza da edi eta kisela ta ke zuhan dam ga than e asi sisi sisi naidi da sitre senda somuda handa setu unite a da somuche uhisi uhisi etia da isia ekwada ni zeta se ani sisi ugot ne juke tedi ne di kit adiq uujishi eki khaga bisa kashale nezin wik hdiya khintedi ekhu ekhu no ekunde shiya shike bakun satet hagidi ashya zunda gut gedil ne akwe gutin ekhu ekhu ani shi ekhu ani tagisha ekhu ekhu ekhu ekunde hani da hani shi gella hani sunse yesene hani besin wo yewaga idrege hit utai tintezin e wageta e gasha nkuke basaget ako dini hobushi hani muzi gusile dadi ako yani yani takde tsinka desi hani shi akun akun hani desi yake gabe yetu Oku, oku, oku, otsun si, siku. Hani siyazin gabi yetle. Oku dani ut, hani kız, hani ut, nizu hediye. Si ne, si sani zili hani ala gide, si hu. Somu dani, sada sada gönde dizin, asa ut, uşa, ut, atane. Oku ne, oku ti u, si ti u de, si ye. De gözü gül, la si, si kudu han vada, de gül gül lanı. Da ne esi sega la zalan yik esha odan tkhaye hani ko thiwu shigo yek bo thiwu shigo yek edun jek guit go tshe kunde shi hani gabes be de gu hani hani yek ni di shati ni dian sigi du hani besu hani sigi du yelega du yek ba khon sai khian no khon sai yek hani da ewa ene buhan bone boyi kwayi tsetsene de eyi kwayi edun le shi hazin ni bebe ta wuhani da ni lewu da hazin kwane shi wode shi kunda kunda goye na shi hani ha la tsada hanku te khani de tsaka de gi khanga la hani da de de khin tsu ge de le shi e shi han da shi Oh, ni sani zile da sani zile yishi.